Teng liba libapum namakpu, sembiriba. Jeeva bukan biba, numithabu sembiriba. Taujan heba ibungo. Kurumjari dolabananaina. Changjari nakuya khada.

0: 나하루기 컨젤 다비리브 싱부 헤리슨 게이삼나 다람녹체리 크룸제리 나시기 토롬다 부저레클리 나타마디 쩨나비 토롬아시다 나시기 미롤다 멩고타고기 마펌 하이리바시다 마니푸 유니버시티기 스쿨 오브 휴머니티스기 딘노이네리비리비 프로페셔 토이줌 탐파가 우나드노 와리사바 우네비리비 가이트리 사랑템
1: Sabung asih kaki naharul gi konjel gi thoram sida taram nong ceriosa.
2: Aina su naharul gi konjel bu thawayau na tabir bab kuding mabu kai kum nana naluk ceri.
1: Ozang asih koi tham ceri behiram se asih gi miro asih gi damak tadi yam na cap cara ba matam dalokat prahi nesu kanjeiosa. Mingo hai besiosa Manipur kunai asih gi di yam na maru oi hai nesu tu mak itatata na hai neta na di lady bosa. Adu mabu mingo sekari no hai bababa pasana kangak trava na hagi masins di yam hai na kanjeiosa. Adu na hodok pibu oi na ozana mingo hai besikari no aduga mingo gi matang sida ozana dalai bi wakalon sing na hodok pibuosa.
2: Yani, I samna dum haina ba hot nazage. Koi le vaksi havedi Manipur si yam pikna di uba adusa. Masagi na ki pukai sita di yam marang kaina ma buksoon na lejaba. Namda mamani haiduna koi kudu makna yanai madugita makta koi na sao tokse. Hairi ba siumba pikba imale bak asigi yam maru oiba na ki masal singi manunda mingo haiba sisu amane. Aduga na haiba simadi at uba amana kon sindaba. Mapam laita hai tare punsi tongan tongan ba tangkak singa sibu pudona satliba miwebagi punsida masana masabu satak sabada tsoba mapam mama kanduna leiba natki masal amane khoina mingo hairis kudamoina hairabada mingo haibasina mi amagi sinpam mi amaga lainariba mari yang lain nak kangen bangam ni.
1: Aduh,
2: amuk su set nabi minggu usina, mi amaga amaga gi marak telai nari ba, thamoi gi maribu yang seslan ba ngamba aduh ba pambei amasu oi. Aduh na ina puna maksi yang jarak kanda minggu hai besi isana isabu setak sana bagi yang na arai ba pambei amani hai na sumai na samna thamningi minggu usi. Karam hai na saruk makhal thok na khai dok pa ya bage hai bese su ai ten tak na dum tham sage abdi akhoi gi phurup si gi hauruk lon yeng ba matam da ikhoi si tongan tongan ba ning thau pan ba leba masa masa meam na punna khunda minara mi hai bese ikhoi khuding mang na khanga ga lai sai ri ba sigum ba ning thau pan ba leba amagi satne bi gi pal manung sida kong na ba mingo meam ma lai samna khoina mingo gi makhal si leimaning thau amasung phamnai ba singi mingo sagai salai gi oiba mingo yek salai singi oiba mingo yumnak sagai singi oiba mingo amasung igi mari khanghan ba mingo haina sara na makhal se sumai da khaidu oga naina ba suyai
1: oza ngasai haugalak padai nai jagi budani oza mingo haib si kaino haiba khata nei na ningsing jagi budi do zana yek salai gi tongan tongan ba lei haiba phau pan na ningsing biram ba suza sigi nungai ba su lei se oza tuga english ta ga zo haina bo za mi amagi gi mari se dress and address na yamna achauba mapham ma kalli ga haiba du mangni oza na mingo sina sin pham phau yong na khanghan ba ngam migana ningsing bi bo za ado za ikhi gi iram dam si gi chak thok chani ngai gi saruk si dei da mingo gi mapham so za na ningsing biram ba tuga iroina na oza ikhi gi lam dam si gi chana bi do za ima ipa ibung ipua ichi hairesu I gi mapham si yamna leibagum na thengna zeu za ado masi gi matang si su ningsing biram oza
2: ikhi gi mingo si ga maru aina I haiba khontok se masina hoba se amarang kaina leiri ba si gi acha uba maram amale haibadi taseng namak manipuri kunai da satnari ba mingo si igi mari tak pa haibadi kinsik tam sing se masi khanghan ba si da yam namapung oe haibadi wangang liba mi amaga tari ba amaga anigi marakta leinari ba mari si khanghan ba si ni mingo hari se si na maram oira kanda akhoina kudam oina ipa ima ipu iben ise ibung ipua inama inembo iku sumaina ina hoba mingo mayama mai khoi gi leise masi akhoina linguistics ki view da yeng ba matam da prefix sign up mangwa tap amale mangwa tap se da pronominal prefix marker oina lei sigi e haiba kontokse masigi pronominal prefix oiriba e si hapakanda hauseki e gi mari takwa mingo sigi wahi sing se same so maina same basi past person na have the wangangi ba aido ai siga e gi mari lena ba mingo kuding makse ina loi haurani so maina second person na oirakanda na na hoba third person na oirakanda na ma na hoba se koi chatne aduna ayamba na koi gi e na hoba mingo sing si past person oiriba wangangi ba mise masina ngango matam

Good morning, Manipur ki khudol ki ahan bada. Khanbirakli ba film asi. Panthung gidara nungshi ba hairi ba film asi dagini. Saisakli ba sadananda. Sairing ba ek ekiran amadi. Sairang ba anan salai. Isayasi gidamak SMS thabirakli ba miroina. Haikru zamaning football lampak tagi. Liklai leima nungmai thim langlin piktuna umadi dabungo. Arumgishai khudol tamjari mayampunata minasi.

0: ꯁꯥꯔ, ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯁꯥꯔ.
1: ꯍꯥ? ꯔꯟꯖꯤꯠ?
0: ꯃꯥꯅꯤ ꯁꯥꯔ.
1: ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ?
0: ꯍꯣꯏ, ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯁꯤ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ.
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯃꯪꯂꯥ ꯍꯥꯔꯅ ꯍꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏ ꯇꯧꯔꯨꯖꯥꯠꯅꯣ? ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯨꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ?
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ. ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯥꯔ.
1: ꯁꯥꯔ,
0: ꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯁꯥꯔ,
1: ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ? ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗꯤ ꯈꯪꯅ?
0: ꯁꯥꯔ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏ. ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯕꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯖꯔꯝꯃꯒ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯟꯖꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ.
1: ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ, ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤ, ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯁꯤ. ꯑꯇꯩꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ, ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯅꯤꯟ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯔꯟꯖꯤꯠꯇꯨ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯊꯩꯗꯣꯛ ꯊꯩꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔ ꯇꯧꯇꯥꯔꯦꯗꯅ. ꯍꯥ
0: ꯁꯥꯔ,
1: ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕ, ꯏꯆꯥ ꯀꯟꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ, ꯀꯣ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ. ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯛꯇꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ.
0: ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔ, ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯗꯦꯗ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯗꯨ ꯎꯍꯧꯕ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯥꯔ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯕꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯆꯔꯛꯄꯗ ꯆꯨꯝꯃꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯥꯔ.
1: ꯁꯥꯈꯤ?
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ.
1: ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯈꯤꯗꯨ ꯐꯖꯟꯗꯥꯔꯦꯗꯅ. ꯈꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ, ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯎꯅꯍꯟꯕꯤꯔꯅꯨ, ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯅꯨ. ꯌꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ, ꯃꯤꯅꯦ ꯃꯤ. ꯍꯥ? ꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ? ꯃꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔ ꯌꯥꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ? ꯑꯩ ꯃꯥ ꯊꯦꯡꯒꯦꯕ ꯑꯝꯇ.
0: ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ, ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯕꯥꯟꯗꯨ ꯍꯣꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ?
1: ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯕꯥꯟꯗꯨ ꯍꯣꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯗꯥꯔꯦ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯅꯨꯡꯗꯩꯔ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗꯩꯔ ꯐꯪꯗꯥꯔꯦ ꯃꯥ, ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯃꯦꯔꯦ. ꯍꯥ? ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯅꯥꯗ ꯖꯕꯥꯟ ꯄꯤꯔꯦ ꯇꯥꯕ
0: ꯁꯥꯔ?
1: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤ. ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ, ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯟ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯩ, ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯩ. ꯍꯥ? ꯃꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔ, ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ. ꯑꯩ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ.
1: ꯁꯦꯈꯔ, ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯏ. ꯍꯥ? ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ.
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ, ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯁꯥꯔ.
1: ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯜ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯩꯅꯦ ꯁꯦꯝꯗ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ, ꯗꯣꯡ ꯅꯣꯡ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥꯅꯤꯗꯅꯤ ꯅꯦꯁꯤꯅ ꯅꯧꯗꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ. ꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ
0: ꯁꯥꯔ,
1: ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ 50 lakh 50 lakh ꯀꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯣ. ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ DIGꯗꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯁꯣꯏ ꯄꯤꯔꯦ. ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ
0: ꯁꯥꯔ. ꯁꯥꯔ ꯄ꯭ꯂꯤꯁ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯁꯥꯔ. ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯁꯥꯔ. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯖꯗꯦ, ꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯌꯥꯖꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯔ.
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯈꯔ, ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯟꯗꯨꯅꯤꯅꯦ, ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤꯅꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ. ꯅꯪ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ
0: ꯇꯧꯔꯦ?
1: ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯋꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯇꯤꯅꯦ ꯑꯩ, ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ. ꯏꯟꯒꯗꯝꯅꯤ, ꯇꯧꯒꯗꯝꯅꯤ, ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪ.
0: ꯁꯥꯔ, ꯑꯩ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯁꯥꯔ. ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ, ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ, ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯏꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ SP ꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯔ. ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯃꯛꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯒꯦ, ꯐꯝꯊꯣꯟ ꯀꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯁꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯣꯛꯅ ꯅꯣꯛꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯒꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯔ. ꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔ. ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ, ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣꯔꯤ. Ai, eu já deixa.
1: Xia. Também com uma pica, mano. Só o jogo do Waga, se ganha.
2: Oi, mo. A sua mulher, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe,
1: a sua mãe, a sua mãe, a
3: sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua Se DGP da ne phone amuk ta taw biu se
1: DGP da
3: DGP da ha ra ga ira hek lai ba wa shi bu ne ESP ma sa pi shek asiga wa hek loi na ra da na
2: era nu shi da ba ba
1: yam shi ngra ba tu le shi ma na da na manas yam chung ngra ba sen ya tum ja ga taw dro bo bi sa sa da ma na ngang ne iri yeli ka le da taw u bra
3: a tu bo hai ba ha na DGP da amuk ta phone taw biu hai bi ko hai ba
4: ba bu
5: a de ne ko
4: ba bu
5: Aku aku. DGP yang terlalu atuh benar yo. Kaino.
4: Aina tarik iba pau si buat cumbara.
5: Kaino pau tarino.
4: Yam na thaza baya ba. Ekoi press ki pau di source sama dagin. Soi dun cumbang kita buat mali pabu.
5: Nang na tarik iba pau tu pemlahan lah lepas pau ni. Acum mana tiap. Kamera. Ojek te ESP dana ya. Arana pau tu kanan sendu ino. Tiga lu soin thado kramen. Kamera. Ipa bu kelak peras ni tiga. Yek na ba kamu na sendu puni ne. Siku mau wafam saya. Kamera.
4: Pabung na hari bado orang bapu dia. Aduh bu, ekoi orang jitu di tawaran basu ya. Mana tawaru dana mina hek dah jelek paya basu nate. Aidi mana tawaran paya bagi thaza basu lay.
5: Hau cikti nangi thaza bado mangan gurai wani. Kamera. Mana tawu orang dera ba. Puna mak aini panen apa sil dana ya.
4: Orang dera bade pay. Orang la bade pabung. Yam nungai roy ko.
3: Hai. Nangi dia sakar loin tiada ke thamam bani. Sangu.
5: Aduh ni nama saya. Good morning. DGP saya bau. Era supaya itu punya. Nipi macam asyik si bagi kor pergi matang tu dah bayam langi kulit si. Masih kes di sini. Kena na SP sekar tu hujung lah memang. Hanya miba. Aisyah nu paran jitu pare. Eki usui na pare sini. Kui ni. Ada macam tu ke political consequence kalau aku tu ribu kotor itu ni maaf hati tata dekhanna bang tadi ada mama sahur sih lah, saya ayuh wari fajar sahre, ya ada mama punggung orang sekre, ada madi sih thambiar roe betul di, thambiar roe mata thangdo kita amne apa, mana leh di kisah tu kalau insur tu duri, anyhow masa itu ngasih transport untuk orang ke Disney SP dera kali dina kanada dina cajam pisan dale dina, ada madi hujung mak transport untuk kita, ada Ranjit si ojik polis kasteri dia lahir ya. Ranjit si saya na kasteri dia gigi lakthok piraga. Ayi sih dah pula erengga. Si mungkin dia asing buwari tu kaino rutar erengga. Kes tu semduk semjin tau tar erengga. Ada si dia ada mina ya. Pani tamzer. Nungai tu erengga maaf je. Mina hai bi ada wa fausha bai bo.
3: Mui pabung, wapam se nasanu pitaan
5: bayi. Eh, tanya apa dia, matanya apa dia?
4: Pabung, maralai raba misak amabu icani hai duna kangkat laga acumba manghan badiyaro. Pabung gumba, laybak sigi wild cubli pai raba misak amana adumaina tau rabadi, laybak sini oi kedapa sibuk karino pabung.
5: Kaino hai? Sinan tunan pangang, ngangan masih ngang si ma. Masih mama ama pamu ini topum topum matang matrao.
3: As.
5: Se nang natraga nanggi nak padu na showi dina aran ba ama tauru re, adu aitu mila sumi yang naidro. Aduh, macam tadi chief minister ni, lagi paksi kisah minister. Aiy, emung dah, kali kau masuk yang agama tuh, macam ni, yang seneng tau gini, macam ni kudung sabar lalu tau gini. Aiy, bu, ini faham dulu kisah ini tau gini. Macam ni lalum ni leh dia, macam ni seneng bahagia tau.
4: Pabung, chief minister gini macam awal abadi, mihaning laba suhat pa, thuning laba su puba, dandi pibe yada ba. Nanti chief minister si bu, angi macam tak leh bro.
5: Leh, angi macam tak leh. Pun emak kau macam tak chief minister leh. Si minister ke misi mama mana biar bro? Mana ada diwat hoi bro? Ranjit si misi mami masih awal ramah apa? Ha, mami halu bagi pani, jail jangani, bicara tau ni. Macam kaya suki suhai roy. Ada asyik mba thok thok wat thok se. Koti ni apa lagi baksi lah tuis. Kena suki suhai nanti. Aduh bu, asyik mba thok thok asyik chief minister ke imung lah, governor ke imung dah. Prime Minister gi imung da, Cabinet Minister gi imung da tu adi, wa lawi lepak atok oi irang tu i, kah bra? Adunani lepak irang tuok tena ba, maratap na santi o na lay na namit tawrisay. Laybaki ni na hai, laybaki.
4: Pabong, siri ba nubi matado na pabong ita nubi memsayo na namlaba di pabong kayo ka dagiba.
5: Si dito na, nang si dito na, nang wala tok dito na. Nang si ba yaro eba, nang wala tok ba yaro eba, manam di nang chip minister gima saan na pina eba. Sabra, uiro ita ba praman natin siya, pero toruko nubay kong na tayin di eba. So, kante so. Wase manaman ni naibia wante, kaba nang natumin layo ang ta. Ay loin singe. Nang bhaap tao na ipay di ma, nang bhaap tao na.
4: Pabong, ay pabong ni na chane. Matamo ina pabong bu apabatabag toho ninge. Pabong bu miyam na thagat na bataraga ehak yam chok tok chay. Harao jay. Pabong bu miyam na thi na thi na chay badu di na. Ay tabang amde, matamo ina khangbang amde
3: hai
4: sini.
3: Hey, ay nang asaldagi kage haidu na tabani. Ibe ma, nang napami ba sibu karino, ha? Karino ba? Nang nanopanu pa si parsi tau na hadaning bagi wapam lo.
4: Ima. Ay, Ranjit po yam na nungsi. Ma, ay iubani. Adubo, mi halo rabadi mahak ayan gi matungi na chayrak pang batay. Nungsi rabay ipohado na awa bataki bada. Ay gilanayo niya nungay tabado na ama na ima.
3: Adudi, Chief Minister gi macha jail na sang batari niya nang nahayri si dia.
4: Chief Minister gi macha na mi happy ay habagi niyom na iti na ima. Layba kasi, praza gine, miyam gine. Chief Minister gi lanay labang nate.
5: Ay! Nangi praja mayam tu gini, mihut MLA mayam tu, madunah mui leader ni nak khatin garam ni, kahana? Leader ni nak khatin garam, aisy. Apa tarba? Adunah na, layak mayam su MLA sing su punya maksa, aina highway in gitu, aina highway injera ni aisy, mui lusing mana nak khatin garam ni.
4: Babu, makoy na thagat kibadi apa betapak tolong apa thagat kibane? Macan miha laga kangkhan apa thagat kibanate? Layak kasih kiri cokhan apa ne? Layak ada cingchan apa nate?
5: Bimsha. Yare. Loishen graba wapam sida nang hanjan pop thok na bokna bigi darkar leti. Nang na pa ibu. Hek pop min riba na pa de bu. Hatke moishda mang rasinu ta rasinu haire gadi kangdre. Madura wam ni. Madura ikai shoin eliti. Adi bu kang. Wapam mase. Ngasi de gitumin na lei hrdong. Ranjit na mi hat pani hai bigi praman abat ta phangaro de bu. Loisin grabo wapam masih kita makta nang na amukhan na kayaura abdi nang ayu pati hai gan. Kang, sakti ilanda, ra sakti pain ane bagi ilan pemda, mama maca macin manau maruk mapang sagi na tayi amat teliti. Ayna iki ra sakti yasibu leng dana thamna ane bagi kita makta ayna taubung amoi dapa thabuk amat teliti. Masih, rasni tigi neom ni kang lon ni. Madu nang bahap mana tak ada, yari, cakap orang cakap.
4: Pabung, ayak cakap, ayak, ayi mung mak tada, acung babu makori met kai pada tumin nang babu kau ni yang tu nalar ikat abang nacanat.
5: Madu orang ni you get out.

lanthokchari beise sigaluine na tangka kasigi oina filmi se lanthokchaba matang stelu jere August vanin fal hause euki pung taramatoi minute yang khitare chakle ngai haki matung da kangla channel gi ani suba thauram medium wave meter chahum nifu dasmik ama kilohertz ani palmar funi thoi da tongana taba phungbiragani tabiri basi akashvani infal gi fm sangai channel digini

Mayang gikul ngay na ahan boy ni Seima kudol tamjari. Hay na uzom yung bal, telangaya hi film tidagi, puspara ni ginay tong konchel da yu gandhi na sering ba gopi na serang bisay ni. Tami na si mayang gikul ngay na.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Taram nuk jari, ming lay from takpiu.
1: Ma'am, ay na bukong lagi sa mga bibino lo tane, ma'am.
0: Hoy.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon.
1: Hello.
0: Hello. Tabi bra.
1: Hello, Tabi.
0: Good afternoon, ladies. Kitaram da taram nokchari.
1: Oh. Oh, good afternoon, ladies.
0: Ming lay from Tabi.
1: Yeah, I'm going to Mong chum day ne ba, kamelo ka tay na ba kundo. Aduh begini ne ba.
0: Hoi, Ming su hai biu.
1: Aga
0: ngom ngom bi sandia taram nokchari sandia kari karam wa phong phong duk bigani somna sunga sigi thorom masigi aroi ba kolor oi bigadori
1: jin ji tang
0: traum
1: do je koi gi amelo bi lai ba thi ba sabok ta lai chi da ba ma koi tara gi thaikat lai kat du mi tho eba me
0: hoi
1: aju da re di yogi ko tang da koi gi a thau wal ji gi thaikat lai kat tam ba ma yam ji la ti wa na ai je gi na
0: Hoi, ado sandhya house ise kai do biram ni no.
1: Oh, ai iskundagi halaga jung ka me mol gi program ji taram bana jai na hining man ji bana.
0: Hoi.
1: Ai chorna su jan ji re pun ji han boy na ge yo gi khang ai di phone jom khau to gi han ong number ji jep tok sa lawa.
0: Mhm. Yasi na han mo pun boy bi re sandhya
1: jo ni. Ha ba ta bo ji da ra chorna su mo khoi tara gi da ma jan di ba dong na ajum me na opi re.
0: Hoi, yam nungai zai som na sunga sigi thorum sigi aroi ba color oi ge dore matung de su du ma kol to birak tuna thorum da sarup ya biu nga sigi oi na aroi boi nei sei matang khudol tam jari loyum ba loyum bi hari ba film sidagi pusparani gi khonjal da jinimex na na sering ba sanjoy venus na serang bi sei si khudol tam jarak lage me am puna taminar si
1: o thaga cheri ne da
0: thaga cheri

Isaya sige loy na tangka ka sige oy na manipuri film ni sa tok chaba matangas sa lojari. Loka chakiva film sing di ahan bada pabungi cycle. Saisak pa sorry senjam amadi pusparani. Sering ba boroning thauza serang mana sorry senjam. Ani suba aroy ba lantok chakiva film. Tanil. Saisak pi pusparani sering ba Dinesh Tongbram serang bana sagol sem Dizendra. Adom atharom tabiri basi Akashvani Falgi FM Sangai channel digini. Akashvani Fal, hauzi mathangi thauram, Western music, tapa phongbiragani.

0: aki adi mado matam kuina tambagi draka lai tabak angang singse
1: matam kharagi oi bese
0: hoi tha mani khang desi khatang lai raga di magi parents so adu tawra ani thola ani aduga sinaba yani khoni haiba singduna adum bada tham mani ba adu da oda ta raga matam kharagi aduga specialized adoption agency haijina chahi 0 to 6 se pikpa angang se si da de maru ina ko adoption da ga sakhi da ga da ba angang ja si ana mana tham me ba kwa adu ga observation home na ama julai ri si na mu crime da gumba che na ru ba angang ja adi huran ba da din khang de ato kwa any crime of crime ja da che na ru ba angang ni mo gi trial cha thari ma tam do observation home si da tham bi ba
1: sahi su di ba angang sing si por aga tham ga observation tau ri ngai manu si da di adu gi tham ba ma mo do oi di ne ba
0: oi di ne si ki offense ne haibasi chu mayam da loi khangan bi ba aduga sarkar gi oiba khudong cha ba laiba scheme jing je
1: lo bagi
0: moi da aware oi raga di moi na chai labor khatang da na only means ne moi gi hing na bagi hai khan bado adu na ta bi
1: khan da na bagi
0: cha ge ha raga loi ne scheme lai ra yum cha ba gi zo health gi zo adagi widow oi raga zo widow gi pension disabled oi raga zo disabled gi
1: phangwam
0: thopa loi lai ne da na kwa chi gi moi da aware oi da bagi ne ba
1: adu ne awareness quite maru oi
0: maru ay adage larik tam bazu class at pokte free ne
1: ada
0: moi la pesa ting ni na khanja bagi kanu ne ba larik tam bang am loi kai khala ga thabak su ba chalan bagi wa ne ba kwa adu ga larik
1: larik tam ba se hu ji te sen sang pani na pesa han dar ga la pani na ngam dre khala ga ma gi thabai ga su ba rum da un da salan gi ba ne
0: larik taw ra ga ma hi chu cha roi da ba da kai dong doi no adi thabak oi na su ho kai hai bagi kanu da ba kwa adu ne taw ri si skim me an je loi khangan bi ba ba ta min na ba adu ga kana ba je loi lo min na ba a si dar ka singa kwai da yimaru oi bane na khansa ni ge line department mayam je punna khusan na na chatni na ba
1: haibi di department ama khata ne ya bane di ba line department mayam sing se somra kana mai tem bhangi na su moi de mota free of cost item bagi piri ba facility lo phang han ba adegi khoi ana lying gi oi ra ga su moi da phang da ba facility sing lo phasana pi bi ba lo im ba punna taw ra kan da aphaba du oi ra ka dori ne
0: mane
1: yam nuai zai khoi marik chumbu wa phu mayam ma indrani na thambira me lushila pasi da praza sin sida district child protection officer ama oina praza miam sin sida lamdam sigi khoi radio bu tai bi ri ba listener sin sida ain gi wang ma da angang sing bu sin mi uheli ba angang sing si masi bu thing na na bagi da magta kari message pp ni bage haib dung tai bi
0: dcpo ama oina aina miam da bizening ba message ti kari gumba any child labor gi ke sama kana gumba na thing na bi ba tara ba di district child protection section unit haidana district coding lai masida pau pibio natragana managna pa police station da orishuyai natragana chailangi toll free number 10981098 asida phone to biduna pau pibio mayam puna ma chail labor gi matang da aware oi minasi amasung angang singbu protect to biduna afaba sama sama seminasi haijani
1: yam nungai jai marik chumbo wafam masang wafam mayam thambiram ba indrani bo amuka na thagachari
0: thagachari
2: tabiri world day against child labor numit kamari leina na ain gi wang ma da angang singbu sinmi oina sizina ba haiba hiram sida social welfare department bisnupur district ki district child protection officer oina lebiri bi indrani chongtham ga unaduna wari watai saba unabi ki bi ngangom ibe ai ma thoram puthok bi thokchom reinu bala adoma thoram ta biri basi Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagini. Haujik tabirasi Manipuri matamiseima. Saisakpi Laishram Rosni. Sairingba Nongthongbam Mangoljao.

tumin na, momonok jay, itanata, nung sinang iwakal kanduna. Tanja chada na, yening hulakli ay yinung sibase. Ikay na yeng lagpa nang gimit yeng na, haplari ifamda nung sigi inot. Nung sigi wahay tabu, taning dunalayre, tambiro na pada. Lep lagi punsisi nang gitama. Matang natabirasi, cha hotel film sidagi. Pusparani ki naitong konjil da korjay mapuna sayrengba o gid amadi huinung sumpam surasna sayrang bay say.

Leb ki bekungpom na. Kungpom su matam gi ahong bana. Hong ki ba kayani. Hau kraba thakdok sing kau thakdo na. La kadori ba tungi punsi ki damak hingli ba ngagtani. Adubu hau kraba thakdok sing na amuk amuk thamoy bulayman ohenda ba dinate.

tanjaribai se si kunmathoi suba satapti gi kunti film degi pusparani amadi afau ani puna sakminaba manaubi mm na seringba rkgtn na serangbi seni

0: ngai khota ki si isai di thabalo kre du bu maleu ngan base kari gum bakhra ekhoi gi listener sing da haining ba male
1: marup sing na nungai nungai raba manipuri album isai sing sms ki khothang da leptena khanbi rakna ba ning sing jeri ekhoi gi mobile number di 7005489767 amuk kahan ning sing jeri 7005489767
0: matang si da ngai khota ki si lo sing jeri Thoram Dabiram Liba Pumnamakpo Adongi Maro Mutumlang Lenton Amadi
1: Lashram Malemganba Maitaina
0: Amukana Khurum Jari

0: Hi, Doctor. Matokaram Sokalak Panohai Baki Matang the Su Takpire, Masigi Makatarakuda, Diabetic Retinopathy, Masigi Respector Hypertari, Sikaram Karma Mui the Nehena, Narak Bagi, Utopasile.
1: Hamada, Diabetes Genopathy Legati, Diabetes Hana Nabataka, where Diabetes later of Midri do Nabu the Larve, and Diabetes Lady have a Mida Hadaladra, but do the Respectors equal. Adobu Masigi Respectors say Diabetes Nava Muyamana. Diabetes kiam queen na ra ge habas e duration se hedi e ai diabetes le bete hi manga phare aman haire ai ri tara phare tara phara ko do adu ni hindu ba kana gum na kun phare hare di kun du ni hin ad manga phara ba su su shoi na blood ai test to ba yare ko tara risk le re ta ho ba yare a ye jume lak ba yare 20 years phara ge di almost le ram bai chances am wang adu na sigi magi duration of diabetes se one of the important risks ne ba ko ani su ba da kana gumna diabetes lai na suma log da ba ko pangta ja san ba sugar control log da ba hidak cha da ba doctor yeng da ba aduna mai gi sugar lai be ja dum wang lai ba adum ba mi tu si adum khoi gi diabetes re tu na be ti lau pe chances yong wang re aduna ta ba atop associated ani je ra koi gi important ne tham ja ga atop se bp gi ana ba lai da ba so adum se mana ni ko di bp gi na ba lai ba mi da so adum diabetes chances wang e kidney gi ana ba lai ba da wang e cholesterol level wang ba mi da adum lai re ko adagi amana khoi gi Miron ba hai tare ko diabetes na ba se kari gum ba miron ba matam da pregnancy matam da diabetes in na ba oi re gadi adu su hang re chino pichi la pai chance da ma wang hai tare adu na angang oi ringai da hai di khara chahi na ha oi ringai da diabetes lai ra ba adu tare chon pichi do masana duration do koi rak toi ni na masana da pichi risk se wang hai tare adu duration se na khwa di ma ru oi control to to ba lai re ato pa associated to koi bp u ma cholesterol gum ba kidney na ba lai ba gum adu to lair ni ko aduga nga sai gi haiba pregnancy ta laigiba asimna chikshin batrakar oire pregnancy angang pop patam da diabetes detector ba adu tari ma khata na ma toina yeng da bani na ei tham jage
0: housing housing se doctor sugar gi problem loina na cholesterol wang wai sidi yam na ma kaman noi ba amas oina re ba aduna diabetes se housing doctor na sahabi ri chahi kun sura gi disu sho din yeng thok da bani haibse sida tangai phadana koina hidak su cha ba changnai na cha ba mi mo oi ga di diabetes se chahi kya sura ga di soi soi dena yeng ga da bani siga na bzi lai brai na yeng thok da bani haib ki matam se karam ma matam da pining gi doctor gi oi
1: ai gi experience oi na di diabetes hek detect op do adu da dom yeng ani nge ko aduga chahi manga phara di soi soi ne yeng da ba yadre ai gi experience ki matung ina haja ba di hek detect op da dom yeng ba yare ai diabetes lai re di mi rechna dom yeng thok pi ba mi yeng ba ha ga koi anu pori nga la ko na ta ba ko phajana hidak hapaga matam changna matam changi ko mitieng base aduna mayam se mitieng base pasiang wanai kyu sulep na ba adagi hida amu ha amni adi mit usalong la henni adu matam chang su changna ma gi nga sai gi manung gi re china do phajana check to hobase diabetes hek detect to bodat ta horaga di kai no hakana diabetes khang po do matam khara le khang po ram be ma hana chi amani mamang da na bo ma su yae ba adu jana hek detect to bagai yang ani adu matang di chahi chahi detect yang asu are but normally khoi hek detect to bodu se ai di sida in tham sage
0: adu ga doctor sigi diabetic retinopathy je masigi symptoms sing hai batare masigi matang da su kitang asu ga na tak pi
1: lu ri se diabetic retinopathy na mit uhan je se maroi na symptoms je hetar lak da bagi ne ba hinja la ka na khang pokom o gen ba adu diabetic retinopathy se la e se ana ba se na khang wa ya ba symptoms se lai ru ju ni ko adu mana symptoms se kone le rek pakan du di ma se khang u da bagum ba blur chat bagum ba adu ki kenom ke rom mit mang da pai re ha bagum ba adum ba u ba kan shape kai ne u bagum ba adum ba khai lai hai tare ko adu na hinjala kan da khang u oin tawe to early stage se kya khangan de adu bu rechna se suppose akoi gi apak pa carpet amani khal se ko carpet ki mayai jine ba khulu re se he u ba da pan carpet ki mayai hai tare rechna gi mayai sina hek khawba da sok pu arga di mi du yam thuna u ba ho roi yam thuna symptoms se khang ani ba alu bu kana gum da di adu sok ta bi da mata ai di sok chalak pasi di ma da song khang wa ai tare ko du le ya da he hinjala kan da i tho kan da urak ta ba do u da kan ba gele adu na basically ana ba se symptomless am oi khangan da ba hinjala kan da khang ba se oi gele ai tare silent killer ki type to gele
0: doctor ziki diabetic patient khuding maksi mit ke nungarak ta ba du ga urak ta sing hai tare patient amada yakum matam da masi diabetic retinopathy je dumak oi ga dra masi na ta ba atop factor sing mari le na da ba solok pa ya ba gi oi thok pa di lai ba
1: thok pa yam lai hai na diabetes nari hai jana diabetic retinopathy ta lai ni ha ba lai te ami chol hai di u da ba gi maram si bo ba diabetes na ba miyam da anok power change lam ba ya anok power change lak pa di ma u da ba gum ba diabetes lai ba miyam da cataracts ya

detection se akhoina retina se phajana akhoi mit ki naha se pupil se lokthol ani da hapa ko adu khulai thalaka phajana examination to haidi retina gi matai su yawraga mayai su yawraga karai karai de magi changes leire I tholopa jaga leira bra any changes leira bra haba se akhoina dane yeng ga tawo ma changi sumne gyano par khak yeng ga lotion bana tabi ga corner de kai da ga phajana thibam changi adaina akhoina ayama matam da detect to adu bo physics ti chokolam na khuchu khulai ma ma sulai akhoina fundus camera ne thui ko adana akhoina ji uri ba poto photo in nam thope photo nam thope kana bazina akhoina phajana staging to piare photo da nam kan number 2 da akhoina ngasi se photo nam gitar ga di akhoina tha taru le ga chahi ma le ga unam bada mai kam soksi le soksi le ti abi comparison mo nam phange hai tare adu de natna diabetes yeng ba doctor medicine ki doctor me amna akhoida mit ki doctor sa ne check to bi tharak bad zo akhoina mai photo do nam bi ra kan da sisi le re hai bagi mai chap chaba mai documentation pi banga me adu ga diabetes re chino pichil le bise ayama matam da khoi kidney da so so aga diabetes namaram ora kidney da so pasina nephropathy khoi ko nephropathy so ayama matam da legal le adu da na khoi na kidney ki doctor ga so dum hange hai tar si diabetes na retina so pa lai ra bra hai na khoi tumak patient se da na referral ta nei hai tar so detect ob ki di khoi na khulai thala ga yenge makha ta na khara sensitive oi ba khara he na treatment da tarkar oge da ba investigation test hairagadi hojik yam maru eba equipment se khoi OCT ne ko optical coherence tomography da CT scan ki type ni khoi mit ki retina se da mana scan se mai section section kak thala ga ye kani adu da mit ki masai haijari ba retina ge mai do pomi pom de ada ki karai da defect oi karam ba type of defect no haba do mam khang ba ama phange hai tare adu ga ani chu badana fundus fluorescence angiography ne sai fundus picture lo bodu da khoi machu ma kapsal le ko pen da machu se kapsal la kan da machu se chang kan da mit ki vein me a mit ki singli se chang kan se da khoi ne photo lo we adu jena photo se na khoi khang manga me ki nga sai e do karai de leak we ge do sai e da bi dis ne tina so op ne na manga sai ge ain ha jagi ba kamai so lo ke do kai tharak pa de ki blood vessel kai te leak we ko problem yor op ne ba karai de leak we no karai de sori no ha ba do khoi ne angiography se da photo se da u bo phang hai tare andona CTS ani se yam important oba TS ne ani thamjak preventive measures the number 1 da khoina yeng ho bodu ma change number 1 yeng e khang en diabetes ho re adu tari isara to bi abu di blood sugar control number 1 da regular checkup isara to jab yab da sugar control to bo jema di isai khote lei juni ko ha di doctor ru ta na ga sugar control to ba ma change ni adu ga doctor toi ni yeng ba la bodu su doctor na ko ko pa la bodu su adu su isai khote lei adu ga koi ge treatment se da ma khan se maroi na chaur na tham ba kan da laser treatment ha ba ma adu gi injection ka pa ma adu gi surgery treatment ha ba chaur na hum thong tham ge adu gi aha ma da injection ka pa se masi yam thi na ka ne only ma gi apoi na wa ba bo maman kharang tang mani na akhoina patient da haibada cost to factor ri kan akhoina su why patient su why hai tare ko alo aluk mati kana gre injection si matam chana akhoina kai gumba detect aur ga di injection si kap ka nang sa gi retina da po mi ba I tho I ba ka to le phajal le hai tare even vision improvement je yam thuna lai matang chana hai tare matang chana hai di so bu dori yam china so ke tara ga di hoi adu su ga moi khu bu matang chana akhoina matam chana hi ja se kap ga di nga sai po mo kot pa handai I tho pa phajal li aduna ma gi improvement je phang hai tare aduna kana halle the only thing is my mamantang was na apoi the why patient the why ani suba laser sina kamain to ge hai ka chida ngasai gi laser sina ngasai gi injection khedari se laser sina panama thing be wane ba e nang ana ba nang sidi hinjala no ko hai ne panama ta ki thing jan ba makha ta na chanjala no ko hai do spray taw ra no hai do adu gi line ma ching be wane ba adu bu laser sina vision improvement taw han de ba suppose kala gu mamiyam na u ba khara wa le ne diabetes de gi injection ka pa ka de u bi ai ko adu laser ka pa di adu u na ba ka pa na te khenjalakta na ba ka pa de du na kana gu mam na laser ka pa ga mi u de na hai ba du ti lan ga du ne ba ai di laser si di ma do au ba khara do apai na yoksal la tham na ba adu ne aduna nga sai le je ka pisine nga sai gi blood vessels ta kai tharak pa me am do adu de gi akhoina phatta ba chemicals me am am thole khoina VEGF hai ko vascular endothelial growth factor ka am thole ko adu gi phatta ba chemicals na e yu tong me am neovascularization na me am form ta holak pa ko changes me am ta hole hai tar aduna akhoina ka pi bi injection du na adu gi against ka pa ne ba aduna phali NTVEGF hai na ko aduga ngasai e thok ka da ba jaga sing du da na khoina ngasai gi laser sin ablation tor ga e je thon na kai than ga ga khoina nga tho tham ba ni ani si khoina laser treatment ga injection si ka ni ozi latest treatment ahum su ba gi ngasai chaw na surgery se si let's test ya mo ga le kana hum na mi si na ba jing thok tra ba sab sam hin jala ba e si manung

0: thorum singa si tan je kibu gulo ina na ngasi gi damuk tadi khunggung gi thorum lo shin jana buki pungja adu yorogli
1: ahoi
0: chili na so muk matang saida hanana batawra si
1: phani phani nau ton nang ta ton so muk hanana batawjara gi
0: khunggung gi thorum ta biriba khwai khuding bu
2: chili na una amukana khurum jari

tam hau rawai gi nungsi raba khungrang dile meng bungi me ekta thingbai jam bipin chandra na sakpai sei si tahan jaki baga loina na tlangka ka sida manipuri matami sei ani kha lanthok sab loi jari tarum sanduk tuna tahan jari basi akashvani imphal gi fm sangai channel ni hauzin mi dagi pung mapal minute kun thama ga second kun thama sat ki baga loina na pungpham sida tabira si chaiwal sida khomjin ba ma di thoram lanthok piri ba suba satok pa